Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.